Ina siga sangara tamui tugiye na tamuya. Kaporo ina siga meni desara tamui tugiye na flelele.